0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: Maganda, mas maganda ka pa sa umagang ito. Gusto mo yon. 8:03 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At nakatuto ka ngayon sa Good Vibes Morning dito lamang sa GB99.9. Your Good Vibes. My name is DJ Frankie. At kasama natin this morning si DJ Joey Boy para sa ating Good Vibes Balitaktakan. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
2: Good vibes morning, DJ Frankie, at magandang morning sa ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin ngayong morning. Magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, good morning. At makulimlim, pero maganda naman ang umaga. Bakit makulimlim, DJ Joey Boy, dito sa Batangas?
2: Oh, makulimlim nga ngayon, DJ Frankie, ano, at paminsan-minsang may pagsili pa ang haring araw. Pero bagamat maganda po ang ating panahon ngayong umaga, mga ka-vibes, meron pa rin po tayong southwest monsoon o habagat na nakaka-apekto sa atin dito sa lalawigan ng Batangas, DJ Frankie, sa kabuuan ng Southern Luzon region at sa ilang parte pa ng Luzon. Kaya po asahan pa rin po ang paminsan-minsang pag-ulan na mararanasan sa lalawigan. Maaaring may katamtaman hanggang sa ito ay lumakas at doon po sa mga lugar na binabaha, ano, sa mga low-lying areas natin ay posible po ang flash floods at landslide. Kaya po ingat po tayo at palaging antabayanan ang mga weather updates, lalo na ang heavy rainfall updates ng PAGASA.
1: Yan, at syempre talo naman tayo sa napapanahon ngayon. Apat na doktor. Si dating House Speaker Romualdez ay pinadadalo ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pagdinig ng Sandigan Bayan. DJ Joey Boy, isa kasalukuyang nasa Cardinal Santos Medical Center pa siya. So, hinihintay pa raw yung clearance para ilipat na sa custodia ng Philippine National Police. Ano masasabi mo sa script? Ay, hindi pala sa script. Ano masasabi mo sa balitang ito, DJ Joey Boy? Sorry, nadulas lang. Nagkamali.
2: Akala ko kasi nagpa-practice eh, parang taping yata. Ganon, yan yung mga ano eh, mga bigla na lamang at parang nakakaawa, no, ang daming aparato na nakakabit sa katawan.
1: Parang last.
2: Oo, parang last month lang eh ang lakas-lakas nila. Ano, tapos biglang may mga aparato.
1: Oo, pero baka kasi paglabas niya, baka naka-neck brace siya, naka-wheelchair, so kailangan assistihan kasi nga syempre nakaranas ng anxiety attack at saka cardiovascular event. Pero fun fact lang, mga ka-vibes, no? Ito, labas to sa balita natin, fun fact. Pag talagang may ginawa kang mali, magkaka-anxiety attack ka talaga, tsaka atakin ka sa puso. O yun, nalabas yun sa balita natin. Fact talaga yun. Pag sa health issues natin. Kasi what's underlying within our internal ay nag-manifest sa external natin pangangatawan. O sa lahat ng mga doktor na nakikinig sa atin ngayon, say amen. Hindi pala. At para sa mga opinion natin, ano, sa opinion, session at reaction natin ay pwede kayong mag-message sa amin. Message niyo ako, mga ka-vibes, dito sa aming Facebook page na GB99.9 FM. Pwede rin kayong mag-send doon sa ating live chat sa GB999.live at sa aming hotline number na 0926-079-8708. At syempre, gusto naming marinig, mga ka-vibes, ang inyong mga, ano ba sa tingin niyo, bakit apat ang doktor, bakit ang daming aparato, pero yung isang picture na na release sa ating mga kapatid sa media ay normal naman ang viral sign. So, ganun, di ba? Parang, ano ba to? Paglabas ba nito, naka-neck brace, naka-wheelchair, ganun. And over again, ganun na ba lang ba yung script na ibibigay sa atin? But anyways, wag tayong, ano, yung benefit of the doubt tayo, DJ Joey Boy, ay baka nga naman may sakit, ano, si dating House Speaker Martin Romualdez. Ano pang masasabi mo dyan, DJ Joey Boy? Fight!
2: Oo, we wish him well talaga, DJ Frankie. Ano, dahil talagang kitang-kita naman natin. Parang nakakaawa talaga at syempre, kalusugan. At syempre, dapat talaga siyang

0: bagay, pero pag-pray pa rin natin, mga ka-vibes, no? Na kasi sakaling bumuti daw yung kondisyon, siya na mismo yung papadaluhin sa Santigang Bayan. Pero if this is delay, well, God knows. Pero if this is not, we hope and pray na siya ay gumaling para may opportunity naman siya and mayroon siyang karapatan para magsalita for himself. And ayun, mga ka-vibes, binabalita lang namin sa inyo na siya ngayon ay nasa Cardinal Santos Medical Center and yung apat niyang doktor pinapadala sa Santigang Bayan sa pagdinig para kamustahin ba? Pwede na ba ito i-release sa Philippine National Police? And ayun nga, nakaranas siya ng anxiety attack at saka cardiovascular event. At kung bumuti naman daw ang kanyang kalagayan, ay siya ang personal padadaluhin sa pagdinig sa Santigang Bayan. But anyway, ito naman, talong naman tayo sa mga ginagawang third quarter. Ayan, third quarter na nga pala ngayon. At merong gaganapin na nationwide simultaneous earthquake drill. And other than this, hinikayat po tayo ng Office of the Civil Defense. Anong ano pang impormasyon natin dyan, DJ Joey Boy?
1: Oo, naku, dahil nga magsisimula na tayo sa third quarter ng taong ito, DJ Frankie, ay inaanyayahan nga po ng Office of the Civil Defense ang lahat na makiisa sa gagawing nationwide simultaneous earthquake drill. Ito po ay mangyayari bukas, mga ka-vibes, ha. So sa bukas po ng alas 2 ng hapon sa Makati City ay sisimulan yung ceremonial pressing of the button na dadaluhan nga po ng mga kinautawan mula sa iba't ibang ahensya. Ang layunin po rito, mga ka-vibes, ay syempre para masanay po ang publiko ano sa tamang pagkilos at mga gagawin kung sakali mang talagang tumama ang malakas ng dol sa atin at maugong pa rin, DJ Frankie, yung ano ha, yung the big one na tinatawag, yes, sa ibang parte ng bansa, ano, lalo na dyan sa Mindanao ay nakaka-experience po sila dyan ng mga malalakas na paglindol. Kaya napakahalaga ho na tayo ay makisali o makapag-participate dito sa mga ganitong drill na ginagawa. Ano? At sana, DJ Frankie, hindi lang earthquake drill na, kahit fire drill din or yes, siguro kahit may mga sakuna or evacuation, ay para alam din natin na ang mga gagawin natin.
0: At ito pa, DJ Joey Boy, other than this, naalala ko lamang yung mga emergency box or emergency bag na pinapadala noong elementary pa ako or high school, ganyan. Sa school, I think ngayon mga nadagdagan na siya, kailangan na siya ng mga face mask, yung mga ganyan. Kasi, syempre, dati ano lang, fire drill and earthquake drill, ngayon, may mga shooting, ano na, yung safety drill, ano. And other than that, yung air, medyo hindi na natin napipredict yung quality ng air, so kailangan may face mask na rin dyan sa mga emergency go bags. Tapos dati hindi naman natin na-experience yung pagputok ng vulkan, so ngayon, ganoon na rin. Kailangan din ng face mask para if in case may mga volcanic eruption or mataas yung ano, yung ini-emit niya na smog or fog, ay ganoon. Sinasali na rin dito. But anyway, itong earthquake drill, this is very important, ha. Noong ako ay tumira sa Kamay nila, sobrang obsessed ko kasi, DJ Joey Boy, share ko lang sa ating mga ka-vibes, yung HSSE, Health Safety, Security, and Environment. So, ano ba yun, mga ka-vibes? Parang ako ay ayaw na ayaw kong tumira sa isang high-rise building or sa mga condominium, ganyan. Talagang hanggang mid-rise lang ako. Bakit? Ina-assess ko kasi yung self ko. In case of emergency, kaya ko bang takbuhin agad pababa or palabas? And ito, mga ka-vibes, best practice ko wherever and whenever I go out, alamin kung may papasukan kang establishment, where and know how to exit ng safety. Kasi pagka ganitong mga emergency, ay kailangan alam natin and aware tayo. And syempre, minsan kapag high-rise building, syempre maraming tao dyan. Or for example, sa mga mall, ganyan, sa mga crowded areas, sa mga hospitals, ay alamin natin kung saan tayo mag-emergency exit. But anyway, hinihikayat po tayo ng Office of the Civil Defense na makiisa sa mga ganitong events. Hindi lang to break time para sa inyo. Seryosohin natin. Kasi, for example, lumindol, ganyan. So, within one to three minutes, anong pwede mong gawin? So, ganon ang labanan, di ba, DJ Joey Boy?
1: Correct. Magandang aware talaga tayo at makibahagi tayo dito para alam natin yung mga gagawin natin.

0: din. And bukod sa alam natin yung gagawin natin, DJ Frankie, maganda rin na siguro yung ating mga go bags o yung mga inihanda nating dadalhin or during practice, ano, ay alam din natin at aware din tayo doon sa mga contact emergency hotlines ng iba't ibang ahensya. At alam natin kung kailan at kung sino ang dapat tawagan. Ano, para depende, kasi depende yan sa sitwasyon. Pero ang mahalaga, may highlight muli natin yung kahalagahan ng Unified 911. Ano po? Bagamat marami tayong ahensya, pero pagdating nga ng ganitong mga emergency, tanging ang numero ho na ating tatawagan ay 911 para hindi na tayo mag-isip ng kung ano-ano pa. At tumawag tayo as soon as possible na mangyari ang mga ano, sakuna o kahit ganitong earthquake drill. Sana kasama yung 911 hotlines para at alam din nila yung tamang pagsagot.
1: Ayan. DJ Joey Boy, may mga katanungan tayo from our last airing. Tungkol sa 911, yung do's and don'ts when calling 911. Na-establish natin na libre ang tawag. Walang bawas sa load or sa mobile credits mo when you call sa 911. But pag nag-respond diba daw sila, may bayad ba daw ito, DJ Joey Boy? Would you know?
0: Ang pagkakalam ko, DJ Frankie, kasi ito ay government services. Kung sakali mang may magre-responde, ano, ang immediate yata na again, this is my personal knowledge, mga kabalsa. Please don't quote on this. Pero ang pagkakalam natin ay primarily ay gobyerno ang sasagot niyan. At kung sakali mang yan ay hospitalization o kung anuman, ay papasok yan sa zero balance billing. Hanggat maaari sana ay walang babayaran. Pero sa mga special cases, halimbawa ay super emergency, o talagang hindi nakakayanin ng government na puntahan kaagad, at ang sasalo niyan ay ang mga private entity, parang dyan papasok, DJ Frank, na magkakaroon ng bayad. So it's a case-to-case basis, mga ka-vibes, ha? Yung pagtawag sa 911, libre po iyan. Pero yung klase ng serbisyo o ng responde na ating matatanggap ay nakadepende po kung siya ba ay government o private ang papasok o mga volunteers. Again, it's a case-to-case basis. Pero siguro sa huli na natin dapat isipin, DJ Frankie, yung mga bayarin, kasi alam naman natin na talagang kasama yan sa pag-responde.
1: Kasi bilang Pinoy,
0: pero unahin siguro
1: yun
0: natin
1: agad
0: yung
1: ang,
0: kalinisan. At saka yung kalinisan, kaligtasan.
1: Yun mga ka-vibes, no? And syempre, pag emergency, huwag kang mahinayang, isa lang ang buhay mo. Yung tawag na yan ay hayaan mo na yan. Pero wala naman pong bayad pag tumawag. As long as may emergency, ay may signal lang yung pantawag. So, yun, pwedeng-pwede naman. And other than that, DJ Joey Boy, gusto mo na bantol malon sa Senado? Ayan. May nahiling si Nech Itay, nahiling DJ Joey Boy, na sali na daw siya sa impeachment trial. So sino ba to, DJ Joey Boy? Gusto na ulit sumali sa para laro lang na nag time out o ano bang ganap nito?
0: Ayan nga, parang laro lang, kampihan-kampihan, ganyan. Pero ito na nga, mga ka-vibes, ha. Si Senator Dante Marcoleta daw po, mga ka-vibes, ay nahumihili nga po na kung maaari daw po siyang makipahagi na sa ginaganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano, imagine pang ilang araw na ito, ano, halos isang ilang buwan na rin dito, DJ Frankie. Pero ngayon lang po siya humiling na sumali, ha. Ayon po kay Senator Judge Kiko Pangilinan, ay nagpadala nga daw po si Senator Marcoleta ng komunikasyon sa kay Senate President at saka kay Presiding Officer Chis Escudero para sa nasabing request. Ito po ay lumabas, DJ Frankie, dahil naging matunog kasi yung usapin na nahingi ng paglilinaw si Senator Erwin Tulfo tungkol doon sa 16 vote threshold. Ito kasi yung bago. Ito yung DJ Frankie, yung bago pa lang magsimula ang impeachment trial, kinu-question na. Pero dahil nga certain percentage ng pagbobotohan. Kaya ayan, nakikisali na po si Senator Dante Marcoleta sa impeachment trial.
1: Okay, ayan mga ka-vibes, no? And parang kinabahan siya nung binanggit ni Senator Erwin Tulfo yung tungkol sa 16 vote threshold para sa hatol sa Vice Presidente sa gitna ng pagpapaliban niya ng ano. So, ayan, tingnan natin na nag-agree ba na pwede daw DJ Joey Boy? Ano yun?
0: Ang alam natin, DJ Frankie, ito ay pag-uusapan pa rin ng ng impeachment court at titingnan kung siya ay makakasama sa susunod na mga trial.
1: Awat na dyan, awat. At dako tayo dito, DJ Joey Boy, sa Balitang Southern Luzon. Laguna, Dibay, patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig at meron ng 29 na barangay na nasa critical high water level na ayon sa LLDA, Laguna Lake Development Authority. And other than that, mga ka-vibes, sa Taal Lake, dito sa Taal, ay nataas din ang tubig dahil daw sa Pansipit River. Hindi daw maka-move on yung tubig. Hindi maka-move on. But anyway, DJ Joy Boy, ano pang impormasyon natin dyan? Ba't tumataas yung tubig dyan sa may Laguna, Dibay muna tayo?
0: Yun nga, DJ Frankie, Laguna, Dibay po ha. Kahapon, alauna ng hapon, sa base ho sa tala ng Laguna Lake Development Authority, ay pumalo na po sa 12.73 meters. Ito po ay 0.23 meter high sa critical high water level. At dahil nga ho di yan, DJ Frankie, yes, ay patuloy na nakakaranas nga ng pagbaha ang 29 na lakeshore barangay na nakapaligid ho dyan sa Laguna, Dibay. Kasama na po di yan yung mga ilang lungsod at bayan sa Kamaynilaan. Bagamat hindi ho umuulan, may pagpatuloy ho ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na dyan sa may northern Luzon. At dyan sa Maynila ay may mga pag-ulan pa rin. At alam naman natin na mababa, DJ Frankie, ang Laguna, Dibay. At yan talaga ang catch basin ng lahat ng mga tubig-ulan na umaapaw. Pati yung mga dam na pinakakawalan ng tubig ay dyan ho bumabagsak sa Laguna, Dibay. At kung hindi nga ho titigil o maiiwasan ang pagpapalabas ng tubig at titigil ang malakas na ulan, ay tuloy-tuloy ho ang pagtaas ng tubig dyan sa Laguna, Dibay. Kaya ho patuloy na inaabisuhan yung unhong mga residente na nakatira dyan sa 29 Lakeshore Barangay na sundin ho yung mga evacuation protocol, lalo na ho kung magpapatuloy pa itong pag-ulan dahil nga ho sa habagat.
1: Ayan, so mga ka-vibes, same goes dito sa may Taal kasi tumataas na yung level ng tubig. And true enough, I've seen noong a week ago I was there, nag-hangout tayo doon kay Good Vibes Morning na rin kay Sir Howie Severino. Ayan, nag-hangout tayo doon sa kanyang lugar. But anyway, dahil dito naman sa part ng Tanawan, meron ng ginawang bantay lawa ng Taal. May ginawa nilang inatasan nila yung CDRRMO, yung City Disaster Risk Reduction and Management Office nila, na patuloy subaybayan, tapos yung evacuation centers, yung stock ng pagkain, tubig at gamot, yung mga rescue team, mga sasakyan, kagamitan, nire-ready nila, at yung mabilis na paglikas. Kasi mga ka-vibes, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, kailan ba tumatapos? DJ Joey Boy. At ang tagal na parang ang tagal-tagal na talagang ula na nare. At ayun po mga ka-vibes, dahil doon mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Taal Lake. Particular sa pagtaas ng level ng tubig at mga komunidad na maaari pong maapektuhan. Mahalaga din kasi mga ka-vibes, maintindihan natin ba't tumataas yung tubig sa lawa kapag matagal yung lakas ng ulan. Hindi lamang po ito sa bumabagsak na tubig sa Taal Lake, dahil na rin po ito sa daloy. So yung daloy ay nakapaligid yan sa ilog, sapa, sa mga watershed. Yung nakapaligid po sa lugar. And limitado po kasi ang natural na labasan ng tubig dyan sa lawa, sa Taal Lake. At ang pangunahing labasan po niya ng tubig ay doon sa Pansipit River patungong Balayan Bay. Kasi if titingnan niyo sa mapa, mga ka-vibes, dun sa Balayan Bay na area na yon, yung Pansipit River, maliit lang yung labasan dun eh. DJ Joey Boy, would we know ano kaya ang nangyari doon? Or may mga bara ba? Or talagang mataas lang yung level ng tubig?
0: Ang initial information na nabasa natin, DJ Frankie, ay dahil yan sa talagang dami ng tubig ulan na bumagsak mula dyan sa Taal Volcano, okay, at yun sa mga sa Tagaytay, ano, pababa dyan sa Taal Lake. Nakikipag-ugnayan tayo sa PAGASA at saka dyan sa FIVOX. Kung may iba pang dahilan, dahil alam naman natin na nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal, so hindi natin alam kung ito ba ay may factor sa patuloy na pagtaas ng tubig o ito ay purong dahil lamang sa tuloy-tuloy na pag-ulan. So siguro pag naka-receive tayo ng update sa FIVOX at saka sa PAGASA, ay ating ipagbibigay alam at ipopost din natin sa ating social media pages.
1: Yes, and ito nga mula kay dito sa Tanawan, nag-anunsyo sila and binigyan ng babala or maging aware lang lamang daw dyan sa bandang Mintanawan area, yung malapit dyan sa Pansipit River, na kasi mababa dun eh, dun sa area na yon ay maging alerto po. At ayan, dire-diretso yan pa sa Nicolas. Nakatingin ako dun sa may mapa. And maging alerto dyan sa Tanawan, dyan sa mga low-lying areas, sa actually sa Lemery din, kasi minsan umaapaw din dyan eh, dyan sa area na yon. And yun, mga ka-vibes, ay antabayan na natin. And nag-anunsyo na rin naman sila ng preemptive evacuation if in case mas tumaas pa to. But anyway, ayan, more of that sa mga susunod na araw, and babantayan natin yan, mga ka-vibes. And eto naman, DJ Joey Boy, talon tayo sa ating balita dito sa Lipa, Batangas. Actually, sa Lima Estate. Ang Lima po ay Lipa, Malvar. So, yun. Magkaiba na siya kasi ano eh, jurisdiction, kumbaga. Kasi magkahati siya ng Lipa and Malvar. So, DJ Joey Boy, bumisita dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anong ginawa niya dyan, DJ Joey?
0: Oh, binisita ngayon kahapon, DJ Frankie, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dahil nag-inaugurate sila ng extension ng Lima Estate. Oo, yung dating 384 hectares, ngayon ay nasa 1,100 hectares na yung estate. At libo-libo na o daan-daang kumpanya na nag-host ng libo-libong trabaho ang kanilang ipinakilala. Ayan. Bukod nga sa pagbisita sa Lima Estate, DJ Frankie, ay bumisita din ng Pangulo doon sa Global Technical Center of Excellence. Ito ay yung training center kung saan nagpo-focus ito sa energy sector. At sa ayon nga kay sa atin, ay simula September 2025, nasa 2,000 katao na ho ang nakapagsanay doon. Bukod dyan, ay ipinagdiwang din, DJ Frankie, yung 70 years ng Japan-Philippines friendship. Yan. Kaya patuloy hong nagbubukas ng oportunidad sa investment, sa technology, sa energy at trabaho po yung Lima Estate. At inaasahan natin na maladagdagan yung mga kumpanyang papasok dyan sa estate na iyan, DJ Frankie.
1: So yun, mga ka-vibes. And true enough, marami na rin ano, marami na rin trabahong na saserbisyohan dyan sa area na yan, and not just sa area na yan, actually buong Calabarzon. Pag pumunta ka dyan sa area na yan, ang dami talaga, ang daming workers. And one of the biggest, ano, DJ Joey Boy, ito, ang laki niya, ang laking expansion ito. And humigit tumulang 75,000 na trabaho. Ay this is a great aid or a great help, especially maraming gumagraduate yearly, DJ Joey Boy, diba? And other than that, may partnership to with the Philippines, Japan. So yun, may mga nakilala tayo dyan na mga nagtatrabaho. Mabuhay po kayo, and ayan, just keep on working and maging honest tayo sa ating trabaho, and thankful din na may mga ganitong investments sa ating bansa. And other than that, it is growing, it's really progressive, this place, and to the point na nabibisita ng Pangulong Marcos Jr. And anyway, DJ Joey Boy, baka may gusto kong batiin this morning.
0: Oo, naku, maraming salamat, DJ Frankie, sa pagsama sa akin ngayong umaga at sa ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin. Ha, yan, muli maraming salamat. Maganda ang sikat ng araw ngayong umaga, mga ka-vibes. So may time ka para lumabas, magpainit ng kaunti, o kung namin mismo ang sikat ng araw. Now, it's the time na ikaw ay lumabas. Isabay mo na yung mga sinampay, ana, na ilang araw nang nakakandong daan sa inyong loob ng bahay.
1: Pero dito naman sa area, dito sa station, DJ Joey Boy, makulimlim sa labas. Dito sa parts of Lipa, parts of Banay-Banay, San Jose, Mataas na Kahoy, ay medyo makulimlim naman dito. Pero kung maaraw na dyan sa inyong lugar, ay isampay mo na yan, kawawa naman yan. isang linggo na yan. Oo, talagang lingguhan eh, ang ulanan, DJ Joey Boy.
0: Linggohan na at halos nga araw-araw sa isang linggo yata eh, parang hindi pwedeng hindi uulan. Ano? Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo ay nasisinaga ng araw. Bakiin ko lang din DJ Frankie, nakatutokan sa atin for sure. Si Sir JM Panya ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Yan, si Sir JM, magandang umaga. Yan, bukas na for sure ang kanyang pharmacy. At napadaan ulit ako doon si Jay Frankie noong isang araw. Abay, talagang napakasipag ng mga staff ni na Sir JM. Eh parang tuwing ako'y pupunta doon, ay bago ang setup ng kanilang ng kanilang pharmacy. Talagang padagdag ng padagdag, padami ng padami yung mga gamot at mga medical equipments. At syempre pa ay for sure yan ay dekalidad at mura. Kaya mga ka-vibes, kung kayo po ay nangangailangan ng mga medical equipments. Baka si Senato, House Speaker, nangangailangan pa ng iba't ibang equipment, ay dayon na ho din sa Batangas at meron ho din ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading kung saan mabibili nyo ang dekalidad ng produkto sa murang halaga. Pati po yung mga over-the-counter medicines, mga ka-vibes ha, o mga resetang pang-maintenance na gamot ay meron po dyan sa Blessing Pharma. Sila po ay matatagpuan dyan sa may Piborgo Street sa Batangas City. Dyan lang ho sa may Lawas area. Ano, pagbaba mo dyan sa may Lawas, malapit sa gasoline station. Ayan, may papuntang bayan, nariyan ako ang Blessing Pharma. Kaya magandang umaga kay Sir JM at sa kanyang mga naggagandahan at nagwagwapuhang staff. Magandang yes, morning po.
1: Yes, good vibes morning sa inyo. And syempre mga ka-vibes, marami tayong sinse-celebrate ngayong buwan na to, other than the Mental Health Awareness Month. We also advocate the Childhood Cancer Awareness Month together with the Pamedics Medical Center. And ayan, kasi every sila, bata sila, small fighters, but they have big dreams. So, let's advocate on that kasi may community din ng ganito. Baka hindi alam ng ating mga ka-vibes. May community din na ganito na kasi sometimes they feel like they're fighting alone. Hindi po, kasama natin kayo. And sa Lipamedics Medical Center ulit, may mga doctor outpatient consultation. Check nyo lang ang Facebook page nila and update nila yung mga doctor schedule. Nandiyan na rin yung mga self-contact number and yung mga secretary ng mga doktor para mas madali kayong makapagpa-schedule ng inyong check-up. And other than that, meron silang mga executive healthcare package. You may just call on 756-1190 or you may visit their Facebook page, Lipamedics Medical Center, and you can message there directly sa kanilang mga packages. And ngayong ding buwan na to ay Blood Cancer Awareness Month. So, yung mga early detection, mga ka-vibes, let's have a check, especially if nasa lahi natin, ano, if nasa lahi. But, ayun, mga ka-vibes, no? And may special promotion pa rin sila para sa EEG or yung electroencephalogram na nagkakahalaga lang na 2,420 in celebration of National Epilepsy Awareness Week noong first week ng September. And ang promotion na ito ay hanggang September 30, 2026. Kasi your brain might be telling you something. So, pag ganon, yung sintomas ay meron pong promotion. Again, sa EEG ng Lipamedics Medical Center. And other than that, marami silang mga packages na executive check-ups, ganyan, and mga laboratory tests kasama dun sa package. You may just ask them. Kasi para yung parang hidden menu yan sa kanilang mga menu. Yan. Ask niya lang sila, meron yan sila laging packages for executive check-up. But once again, 8:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. DJ Joey Boy, baka may gusto ko pang i-add or batiin.
0: Oo, naku, DJ Frankie, ihabol ko lang din habang tayo ay nasa balitaktakan pa. Oo, dito yes, sa mga ka-vibes natin kasi mainit pa rin usapin itong darating na barangay and sangguni ang kabataan election. Ay matutuloy baga, at talagang ang mga tao ay nagtatanong din sa ating istasyon. Sa kasalukuyan mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin po ha, ang election, hindi pa po na kakapag-desisyon at wala pa pong final decision na ito ay suspendido para ngayong taon. Kaya po yung Certificate of Candidacy o COC filing para sa halala ng barangay at SK election ngayong taon ay tuloy pa rin po sa September 28, ha, doon sa mga aspiring SK leaders, SK councilors at barangay officials, ha, hindi tayo tatakbo lang dahil trip, ano, dahil tayo ay may purpose. Bakit kaya nasabi DJ Frankie? Dahil baka kailangan pa rin nila ng mga tutulong sa kanilang campaign materials, yan, sa kanilang mga tarpaulins na darating na eleksyon ay tumatanggap pa rin po ng orders, reservations at paprint. Yun. Ang Pajayas Infinity Ads and Print, DJ Frankie. Yeah. Kaya kung sila ay nagpe-prepare at talagang sila ay decididong tatakbo, ha, at talagang nag-aabang lamang ng desisyon kung tuloy o hindi, ay makipag-ugnayan na po kayo agad sa Pajayas Infinity Ads and Print para po sa inyong mga campaign material. Sila po ay pwede niyong puntahan sa kanilang opisina sa Ebor Road sa Kumintang Ibaba, Batangas City. Ayan, at pwede rin po kayong bumisita sa kanilang official Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Yan. DJ Joey Boy, may tanong ako. Nag-file ka na ng candidacy mo?
0: malapit na, DJ Frankie. September 28. Tingnan natin.
1: Ayan, sige. Magpa-file na rin ba ako, DJ Joey Boy?
0: Mag-file na tayo.
1: Yan, mga ka-vibes, ha. Yung mga ano, kasi minsan sa barangay level nagsisimula yung mga real concerns. Kasi kayo yung direct link nakaharap sa mga mamamayan and sa community. So, ano, may mga kilala tayong magigiting na kapitan at yan mga sa barangay din. Ay, good vibes morning po sa inyo. And other than that, ay, let's have a beautiful day. Gusto ko magpatugtog ng Christmas song. Eto muna ang ating patugtugin. It's beginning to look a lot like Christmas. Kasi ang lumik na tubig kanina. But anyway, eto na ang ating next song. Enjoy the good vibes music. Only here sa GBE 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: G99.9, your good vibes.
10: 8:58 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Currently playing right now is Can't Get Enough by Tamaya. Once again, my name is DJ Frankie. Sa aking programa, Good Vibes Morning. And thank you so much sa mga nag-tune in sa ating programa and sa mga naka-tune in sa ating online streaming platform na GV999.live. And once again, ako po si DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what, rejoice and trust the Lord. At manatiling nakatutok sa GV99.9, your good vibes. Bye! Happy Wednesday!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Kapiling nga nito.
6: Mahal naman, 20 na lang.
7: Ah! Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexido Forte!
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: GV99.9. More good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay, yeah. Ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
3: Oo.
2: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke mo na yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
1: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
4: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
9: 30 anyos na? Uy, bingo!
4: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
7: Ay pagkakatindi,
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
8: This is DJ Robbie.
10: Ako po si DJ Robbie.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
8: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
4: 30 anyos na tayo.
10: Mga vibes, 30
8: anyos. GV 99.9.
1: GV 99.9. Trentahin na!

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Rentahin na kami!
9: GB9999. Rentahin na tayo, mga kabay!
10: Rentahin na!
11: Renta!
12: GB99.9!
13: Rentahin na!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letraman B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
4: 30 taon na

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Tol.
2: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
1: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1 million.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
1: Pero, 1 million suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
2: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
2: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
2: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
2: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Pabili nga nito.
5: Mahal naman. 20 na lang.
6: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Trentahin na kami!
11: GV99.9. Trentahin na tayo, mga kabay!
12: Trentahin na!
13: Trenta!
14: GV99.9.
15: Trentahin na!

0: Ka-vibes, naka-radyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ
5: Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
2: 30, ayos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
5: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anos. GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang rehen mag-teleport.
2: Abay, oo naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ka na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Request ka na!
10: Rentahin na kami!
11: GV 99.9. Rentahin na tayo, mga kabayan!
2: Rentahin na!
7: Renta! GV 99.9!
2: Rentahin na!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
8: Iba pa kami.
9: Baka DJ Robby yan.
10: Baka DJ Robby yan.
7: Baka DJ Robby yan.
11: Robby.
12: DJ Robby. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
13: This is GV 99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: Well, good vibes. That last song that you just heard was Bibinka by Ben and Ben. Only here on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes! Welcome back sa atin, mga ka-vibes. You guys already know it. It's none other than the man behind the mic. DJ Rico, kasama nyo sa alam nyo na, every Wednesday, Thursdays, and of course, Fridays, dito sa ating programang The Best Request. Kung saan nga naman yung kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman mga ka-vibes, mag-unahan na kayo, magpadala ng inyong mga song requests. Or kaya naman, perhaps, GV shoutouts dito sa aming hotline, 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Or kaya naman mga ka-vibes, sa aming Facebook page na GV99.9. I love that sound effects. Wait lang. Harinig niyo ba yung mga ka-vibes? Anyway, sorry. Pwede din kayo magpadala nga pala mga ka-vibes ng inyong mga song request or message dito sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. O, di ba? Damang-daman na natin mga ka-vibes ang Pasko. Damang-daman nyo ba? Kasi so far si DJ Rico ang ang ranas ko lang these past few days ay mga school works. Yes, mga ka-vibes, si DJ Rico ay estudyante pa lang. Nakakatawa lang mga ka-vibes. Ah, ang hirap enjoyin ng Pasko mga ka-vibes kapag napakadaming ginagawa. But hopefully, we still find our ways, we still find our joys in life despite these busy holidays. You know what I'm saying? Hindi pwedeng ano eh, wala kang ginagawa na buong linggo. But yun nga mga ka-vibes, kung gusto nyo, pure ano lang tayo, pure Christmas songs or Christmas theme ang ating song request. But if you guys don't, kahit ano naman talaga mga ka-vibes ang gusto niyong song request, ay pinagbibigyan ko naman sa Ja. Whatever you guys say, it goes. Again, for the third time, ang aming hotline for your song requests this, for this hour in this Christmas season, ay 0926-079-8708. And I just want to give a short...

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
7: O pumunta sa GV999.live
8: para sa good vibes na walang humpay.
9: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
8: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ay paring dayo, paring dayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ka na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
9: The best request!
7: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Request ka na!
10: GV 99.9,
11: Your Good Vibes.
8: And just like that, mga ka-vibes, we're back here on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. Hintay natin ang beat drop. Ayan. Siyempre, hintay lagi ni DJ Rico yung beat drop na yun bago ako mag si Imek ng kung ano-ano. But anyways, welcome back sa ating programa, mga ka-vibes. Again, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every Wednesdays, Thursdays, and Fridays dito sa ating programang The Best Request. Kung saan nga naman yung kanta ninyo, ayan o. Patuloy kong ibibida, syempre, mga ka-vibes. Kaya naman, magpadala na kayo ng inyong mga song requests, ha? Kung may mga Christmas-themed songs kayong gustong iparinig dito sa radyo, ay welcome na welcome kayo. Basta, ipapadala nyo lang syempre sa tamang numero. Baka kasi maya-maya, mga ka-vibes, kung saan-saan nyo na sinesend yung inyong mga song requests ay hindi makakarating kay DJ Rico. Ito ulit ang aming hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger.
3: What?
8: Kayo magpadala ng inyong mga song requests or perhaps GV shoutouts. May gusto kong patiin ng early Merry Christmas dyan. Why not? Time check nga pala, mga ka-vibes. It's currently 1:33 p.m. Sana naman kayo'y nagsikain na, ha? Ayoko na may nagugutom dyan sa trabaho. Pero usually lunchtime to eh. But sometimes, mga ka-vibes, may mga tao o nagtatrabaho na hindi pa nakakakain ng ganitong oras due to, I don't know, like work setup, etc. Sana kayo'y kumain, ha? Mahirap na kapag nagkasakit ay doon mapunta pa ang inyong mga sahod. Kaya mag-ingat tayo, everyone. Let's strive to stay healthy. Pero yun nga, mga ka-vibes, ang insane. Like, parang nung nakaraan, January lang, mga ka-vibes. Like, legit. Parang kahapon lang or a few days ago, nagse-celebrate kami ng New Year's dyan sa mga tiyuhin ko. At nagsisikain ng kung ano-ano, mga barbecue, mga spaghetti. Alam nyo na, yung usual, ano, Filipino setup pagdating sa kainan. Mga liempo, mga nag-iihaw. And bilis ng panahon, grabe, mga ka-vibes. Parang si DJ Rico graduating na. Kaya naman, palakpaka naman para sa akin. Wala, pinalakpakan ko lang sarili ko, mga ka-vibes. Grabe talaga ang stress na inabot ko sa school. But yun nga, mga ka-vibes, it's very nice to be back here sa radyo. And I wanna keep it as much as possible Christmas-themed para damang-dama talaga natin ang Bermans kasi parang still in shock pa rin ako, mga ka-vibes, na September na. Bermans na, malapit na magpasko, and before you know it, ay Pasko na talaga, and it's the end of the year. Grabe talaga ang panahon, mga ka-vibes. But always remember na ang buhay, mga ka-vibes, ay hindi karera. Huwag masyadong madaliin ang ating mga sarili-sarili. There's still more time to do the things that we want to do and to accomplish the things that we need to do. Kaya naman, gusto ko sanang pag-usapan, like konting ano lang, konting kwentuhan. Totalang programa natin ay tugtugan. May konting kwentuhan din. I want to talk about shame. Sabang shame. DJ Rico, tagalugin mo. Hindi ko maintindihan. English ka na English. Shame meaning hiya. Like mga ka-vibes, ang pinaka-hurdle natin, let's say, in this day and age, is tayo ay nahihiya. Takot tayong, hindi lang basta nahihiya mga ka-vibes. Ang hiya ay pwede pa natin makonquer. Pero yung fear natin na mapahiya. It's very important na mga ka-vibes na whenever we try something new, hindi assured kung anong outcome. Hindi natin masisigurado kung anong kalalabasan nito. And sometimes, in the process, we may tend to look silly. Yung katatawanan talaga. And sometimes, it's okay to not take yourself too serious, mga ka-vibes. Huwag niyo masyadong seryosohin ang sarili-sarili ninyo. Alam niyo, to the point na hindi na kayo makapagsimula or hindi kayo makakilos ng ayos dahil iniisip nyo kung ano ang iisipin ng mga tao sa inyo. Pero masasabi mo ba talaga mga ka-vibes kung ginajudge kayo? Malay mo, wala naman silang pakialam sa kung anong ginagawa mo. Malay mo, hindi sila nakatingin. O malay mo, iba ang iniisip nila. Kasi this far in age mga ka-vibes, kalimitan, busy ang mga yan sa sarili-sarili nilang mga buhay. So much na wala na silang oras para manghusga. Diba? Kaya lang mga ka-vibes, huwag na natin... Ayun, may nag-song request. Hindi pala song request mga ka-vibes. May nag-message sa atin. Shoutout kay Samino. DJ, pwede ba pa-play sa Paskong Darating? Salamat ko. Ay, salamat ko. Salamat po. Ano? Ako? Again, shoutout sa iyo from our messenger, si Sir El Sel. Ay, wait lang. Pasahin ko lang mga ka-vibes. Sinahanap ko lang ang kanyang message at nawala dito sa telepono. Where is it? Ba't nawala? Okay. Again, shoutout sa iyo. Nawala mga ka-vibes. Balikan ko yung message mo, pare. Nawala. For some reason, nawala siya. Hindi siya naglo-load. Pero yun mga ka-vibes, shoutout sa iyo. So, nag-song request, basahin ko mamaya kasi for some reason nawala sa cellphone yung yung message mo. Parang si Selmer yun. Shoutout sa'yo, Selmer. If you're still listening, pasensya na nawala bigla yung yung message. But again, if you have a song request, I'll make sure to play it right after this song. Ituloy natin nga pala mga ka-vibes ang ating kwentuhan. Total at medyo napapadaldal ako. We're still gonna talk about shame or hiya or yung fear natin na magmukhang katawa-tawa sa harap ng ibang mga tao. Alright? But for now, let's keep it chill. Let's keep it a buck. Let's bring it back to the music. Of course, Christmas themed as much as possible. Again, sa mga gusto magpadala, ang aming hotline ay 0926-079-8708 for your song request. But for now, let's bring it to Sabrina Carpenter. Santa Doesn't Know You Like I Do. Only here on GB99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Ang bilis naman. Bumalik ng the man behind the mic, DJ Rico, dito sa ating programa. The best request sa the most influential good vibes radio station. GV 99.9, your good vibes. Parang may isa pang mabilis bumalik dito sa station, mga kabayes, pagka-imik ni DJ Rico. Saktong pumasok sa pinto, none other than DJ Robby. Tawa na talaga kami dito, mga kabayes, sa station. But anyways, welcome back sa ating programang The Best Request, mga kabayes, kung saan nga yung kanta nyo ay bibida ko. Kaya naman, ipadala nyo na agad sa aming hotline na 0926-079-8708.
0: Ooh, yeah.
2: Oh, gumaya na din kayo dito sa ating ka-vibes na si Samino Elmerin. Shoutout sa iyo, Samino Elmerin from San Jose, Batangas. Araw-araw po kami nakikinig sa iyo, DJ, dito sa San Jose, Batangas. Salamat. Pabati po si Adoy Camral na naglalaba. Salamat po. Shoutout sa iyo, Adoy Camral. Kamusta ka na? Sana naman ay hindi pa masakit ang iyong likod at sa mga kamay sa kakakusot ng mga damit. Again, shoutout sa iyo. Binabati ka ni Samino Elmerin. Maraming salamat din sa iyo, Sir Samino Elmerin, sa palaging pakikinig sa akin dito sa GV99.9. Your good vibes. Kaya naman, mga ka-vibes, if may gusto kong sabihin kay DJ Rico or perhaps gustong i-request na kanta or kaya naman ipabate, ipadala nyo na yan sa aming hotline 0926-079-8708. Or kaya naman, parang si Samino Elmerin, ginamit ang aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger para makapag-message sa atin. But anyways, I wanna go back to what I was talking about earlier, mga ka-vibes, about hiya, about shame, or yung ayaw natin, mga ka-vibes, yung fear natin na ayaw natin mapahiya sa harap ng maraming tao o magmukhang katawa-tawa sa harap ng maraming tao. Danas ko din yan, mga ka-vibes. Kahit ako, ayaw ko din na ako ay pinagtatawanan kapag wala naman akong sinasabing katawa-tawa. But in reality, mga ka-vibes, in order for us to sort of experience mga bagong mga bagay sa buhay natin, mga ka-vibes, in order for us to experience those things, we first have to begin as a beginner. Kailangan muna natin maging baguhan o kaya maging noob, kung tawagin nating mga Gen Zs. Maging baguhan o kaya maging bulok. Yun na mismo. Sige, gamitin na natin yung term na yun. Maging bulok sa isang bagay bago tayo gumaling. And face it, let's face it, mga ka-vibes, pati. Usually, yung mga tao magagaling na sa larangan ng gusto nating i-pursue ay hindi sila yung tipong mga taong para pagtawanan tayo. Every time they see someone, let's say, halimbawa, gusto mo mag-gym, natatakot ka na pagtawanan ka ng mga malalaking katawan doon. Usually, mga ka-vibes, take it from me, wala silang pakialam. Sila pa yung mismong tutulong sa'yo para magpalaki ng katawan. Halimbawa, business owner, nakita ka ng successful business owner, tapos nakita ka niya nagsisimula ng bagong negosyo, hindi kanya pagtatawanan. Kasi lahat ng yan, mga ka-vibes, may starting point. Lahat sila may pinagmulan. They had to start somewhere. And at some point in their lives, mga ka-vibes, they didn't know what they were doing. Kahit sila, they made a lot of mistakes. And sometimes, maybe even a lot of times, most of the times, ay nagmukha din silang katawa-tawa o walang kaalam-alam sa ginagawa nila. They have no time to judge, but every time or all the time in the world to work on their business or on their life itself. Kaya naman, mga ka-vibes, huwag nyo nang masyadong iisipin ng ibang tao patungkol sa inyo. Because I promise everyone is too busy nowadays with their own life. But yun nga, mga ka-vibes, totally ito'y tugtugan na may konting kwentuhan. Kapag napapasobra sa daldal, ay binabalik naman natin almost immediately dito sa ating tugtugan. For our next song, let's take it away from Leve from the start. Kung gusto nyo magpadala ng song request, you know the numbers, 0926-079-8708. Enjoy the music, mga ka-vibes, from the start, only here on GV99.9. Ding, ding, ding. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Papiling nga nito. Ang mahal naman. Ang bente na lang.
3: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello Philippines and hello world! Muli mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:17 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Wednesday evening po to each and every one of us. Oo, and especially mga ka-vibes, I just wanted to remind all of you na kumain na po kayo ng inyong mga hapunan. Pero parang DJ Robbie, medyo maaga po itong 7 PM sa amin. Wala akong pakialam. Kumain na kayo. Ako naman ang desisyon, no? Oo. Pero mga ka-vibes, no, importante din po na makapag-dinner tayo. Though, hindi naman daw ito ang pinaka-importanteng meal of the day. Kasi breakfast, baka magtampo itong mga dinner na to. Diba? Importante din pa rin to. Kasi mga ka-vibes, after a long tiring day, after all of the stress na iyong naranasan sa buong maghapon, mga ka-vibes, ay kinakailangan naman din mag-recharge. And ang pagkain nyo, ang pagkain, mga ka-vibes, ay alam nyo ba na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan?
2: What?
1: Yes, mga ka-vibes, ang pagkain po ay nakakapag-stimulate ng happy hormones sa atin pong katawan. Kaya naman, may mga stress eating tayong tinatawag, no? Para maibsan ang stress na ating nararanasan at makapag-stimulate ng happy hormones ang atin pong katawan. So, siguro tayo mga ka-vibes, so, nag-i-stress eating para siguro maibsan nga. Oh, inuulit-ulit ko lang yung sinasabi ko, no? Pero wag na kayong magkumain pagka ganon. Pero alam nyo ba mga ka-vibes, ngayon pong 99 ay meron tayong 99 sale. Wow, mga ka-vibes, I just wanted to remind all of you na be wiser po sa pag-spend ng atin pong mga pera. So, alam nyo ba mga ka-vibes, meron tayong tinatawag na good luho.
2: What?
1: At bad luho. So, what are some of the good luho and bad luho? And paano nga ba natin mako-consider na yung luho natin ay good luho at yung ating mga luho ay bad luho? Well, and simplest sir mga ka-vibes, ang good luho can be considered as an investment. Samantalang ang bad luho naman po is draining. Draining na nga sa ating mental health. Draining pa sa ating bank account. For an example, ang good luho po ay can be considered as planned vacation, budgeted hobby, o kaya naman deserve treat. Samantalang ang bad luho naman po ay mga FOMO spender, o kaya naman yung mag-i-spend ka kasama ng iyong mga kaibigan para makasama sila kasi you are fear of missing out. Ikaw ay natatakot na hindi makasama sa memories, ano daw, sa memories at moments na iyon. Samantalang consider din po nating bad luho itong mga gadget debt. Kung ikay uutang, di ba, maglo-loan para sa mga gadgets na yan para maka-in at makamit mo yung inyong mga pinapangarap na gadgets ay mga ka-vibes, it's considered as bad luho. And social media flex mga ka-vibes is considered then bad luho. Kung ikaw ay gagastos ng napakalaki para lang may ma-flex sa social media, bad luho po yan. So, ang good luho is a planned, budgeted rewards and experiences that genuinely recharge your mental health and celebrate your hard work. So, what we consider good luho, mga ka-vibes? Well, for DJ Bobby, may akong consider ko pong good luho. Wala naman kasi akong luho eh. So, ay siguro yung planned vacation. Nakakapag-vacation ako pero planned siya. Parang pinagplanuhan ko siya few months before na vacation na yun or before ng gala na yun bago ko yun ibigay sa sarili ko or bago ko yun pagkagastosan. At ang bad luho naman ni DJ Robbie ay ang kanyang mga damit. Ang dami ko pong damit talaga sa closet ko, mga ka-vibes. Punong-puno na po yung closet ko. Well, in fact, sira na po ang aking closet.

Nasira na po yung aking nalagyan ng mga damit dahil po sa sobrang dami ko na pong mga damit. Pero not all of it ay nasusuot po ni DJ Robby. Nag-declutter na ako ng mga damit, mga ka-vibes. Some of my clothes na ipamigay ko na sa aking mga pinsan at sa aking mga kapatid. Pero punong-puno pa rin po ang aking... ang akin mong damit. At hindi ko alam, ako lang ba yung hirap mag-let go ng mga damit? Kasi meron silang sentimental value sa akin. Yung akin po mga scholarship, nasabi ko tuloy. Well, yung akin mga organizational shirts before ay nasa akin pa kasi meron silang sentimental value sa akin. Yung aking mga shirts na galing sa aking mga kaibigan, kinikip ko talaga kahit hindi na sila kasya sa akin. Tapos, yung mga hindi ko talaga ma-let go kasi mamahalin. Diba, masisisi nyo ba si DJ Robby? Kahit 5 years na yan sa akin, kahit may butas na yan. Huwag naman may butas. Kahit sobrang tagal na niyan sa akin, mga ka-vibes, kinikip ko yan kasi nga, mahal siya. At hindi ko siya mapamigay. So, yun ang mga ka-vibes, no? Yun ang makakonsider natin good luho at bad luho. Ikaw ba, meron ka masyashare kay DJ Robby? What are some of your good luho and bad luhos, mga ka-vibes? For your answers, message me sa amin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Or sa anong official Facebook page, it's GV99.9FM. And later on, mga ka-vibes, sa aking pang pagbabalik ay i-reveal ko na po ang inyong mga kasagutan at ang inyong mga song requests. Mga ka-vibes, kaya ano pang hinihintay nyo? Text na! Text na! Anyways, ladies and gentlemen, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Since You've Been Gone by Kelly Clarkson. Mali, my name is DJ Robby. Only here at GV99.9. Here's the thing. We started out. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At muli tayong nagbabalik mga ka-vibes, Sir Kelly. Listening pa rin sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time and o'clock, it's 7:48 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Wednesday evening. Parang naman hindi happy si DJ Robbie. Anyways, mga ka-vibes, September 9, 2026, per months na mga ka-vibes, so it's an indication na malapit na po ang holiday season. Kaya naman, Merry Christmas, ladies and gentlemen. Merry Christmas na po agad. Oo, kaya naman, dahil namamasko na si DJ Robbie, be mindful po sa inyong mga pamasko kay DJ Robbie. Kayo po ay aking sisingilin one by one. May attendance tayo noon. At ang hindi po magbibigay ng pamasko kay DJ Robbie ay mamalasin sa buhay. Naman, oo. Anyways, mga kawabs, ngayon din pong September ay sinaselebrate po natin ang National Teachers Month. Wow! National Teachers Month po ngayon. Ano daw? National Teachers Month po ngayong September 5 up until October 5. Kaya naman, batiin po natin ang ating mga minamahal na guro ng National Teachers Month. And especially mga ka-vibes, no, sobrang laki po ng kanilang mga efforts, sacrifices para po tayo ay kanilang maturuan. Imagine, underpaid naman dito ang ating mga teachers, di ba? Sila ay hindi masyado nabibigyan ng importansya dahil hindi pa nga tumataas ang sahod ng ating mga minamahal na guro. Kaya naman, kung hindi mabigyan ng importansya ng gobyerno ang ating mga guro, is tayo na po ang mabigay ng importansya at pasasalamat sa kanila. Sa simpleng pagbabati po mga ka-vibes ay sobrang laki na po ng tuwa ang may bibigay nito sa ating mga minamahal na guro. Kahit lagi kayong sinasabihan dyan ng boys at the back. Malamay nga eh. Diba? Ganun sila eh. O kaya naman, ano ba bang mga sinasabi ng mga teacher natin mga ka-vibes kapag tayo ay napapagalitan? Ay, lagi din sinasabi ng mga teachers natin ay kayo ang gumagawa ng grades nyo. Taga-compute lang ako. Lagi ko naririnig yan sa aking high school teacher. Oh, shout out po sa aking mga high school teachers. Boy naman. O kaya naman, kayo dito sa harapan, ako ang uupo. Hoy, sobrang iconic noon mga ka-vibes, no? Kasi parang nagiging controlling na ang ating mga teacher. Nagiging ano sila? Remote control! Diba? Kasi nagkakaroon sila ng reverse psychology. Pinamumukha nila sa atin mga ka-vibes na sobrang hirap ng trabaho nila at wala kayong karapatan na questionin at maliitin sila bilang isang tao. Sobrang lalimbala lang meaning nun. Ngayon ko lang yung naranasan na. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang meaning ng sinasabi ng ating mga guro. Anyways, ladies and gentlemen, sa pagbati po natin sa ating mga guro, ay sana naman ay mabigyan natin sila ng importansya ha, ngayon pong National Teachers Month. Pero kung kayo po ay may mga song request, binali na sa song request. Song request o mga pabati sa inyong mga buhay-buhay, mga special na ganap, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And later on in the program, I'll be reading all of your answers mga ka-vibes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Instead, dyan na po ang inyong mga song requests at ang inyong mga mensahe. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay This Is Making Love Out of Nothing at All by Air Supply. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9, your good vibes.

0: song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

Mga ka-vibes, tayo po ay muling nagbabalik. And this time po sa ating programa ay panahon na para isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay dito po sa Barkada Confessions. And for tonight, mga ka-vibes, ang atin pong babasahing istorya ay mula sa ating ka-vibes na si Lena. Sabi niya sa kanyang liham, palamura ang asawa. Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Well, sabay-sabay po natin itong pakinggan. Dear DJ Robbie, magandang araw po. Ako po si Lena. Hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang mister ko tungkol sa isang bagay na matagal ko nang pinoproblema. Palamura po kasi siya. Kahit sa simpleng bagay kapag naiinis, nagagalit o may nagugustuhan, mabilis niyang makapagmura. Minsan kahit nandyan ang aming tatlong gulang na anak, hindi niya napapansin na nakikinig pala ito. Ang anak namin ay maliit pa, pero napapansin kong mabilis niyang gumaya sa kanyang mga naririnig. Kaya natatakot ako na baka dumating ang panahon na maulit niya ang mga salitang naririnig niya sa kanyang ama. Ayaw kong lumaki ang anak namin na iniisip na normal lamang ang pagmumura. Hindi ko naman gustong iparamdam sa aking mister na masama siyang ama. Alam kong mabuti siyang magulang at nagsisikap siya para sa amin. Pero sana maintindihan niya na hindi lang kami ng anak niya ang nakakarinig sa bawat salitang binibitawan niya. Para sa aming anak, maaaring maging aral ang bawat salitang naririnig niya sa kanyang ama. DJ Robbie, paano ko po ba siya kakausapin nang hindi siya magagalit? O isipin na kinokontrol ko siya? Gusto ko lang naman na matuto kaming maging mabuting halimbawa para sa aming anak. At yan nga po ka-vibes ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Lena. Para sa inyong mga mensahe, opinion, or suggestion, ano pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kaya magpadala ng mensahe, it's GV99.9 FM. Well, Lena, tama naman ang iyong pangamba. Sa murang edad, ang bata ay parang esponghang mabilis sumipsip na mga salita, mga asal na palagi niyang naririnig sa kanyang paligid. Kung paulit-ulit niyang maririnig ang pagmumura, maaaring isipin niyang bahagi lamang ito ng normal na pakikipag-usap o paraan ng pagpapahayag ng galit. Ngunit huwag mong lapitan ang iyong mister sa paraang tila hinuhusgahan mo siya. Sabihin mong hindi mo siya gustong baguhin bilang tao. Nais mo lamang na pareho kayong maging mabuting halimbawa sa inyong anak. Ipaliwanag mong darating ang araw na maaaring marinig ninyo sa bibig ng inyong anak ang mga salitang madalas niyang naririnig sa bahay. At kung mangyari man iyon, hindi lamang bata ang dapat nating sisihin, kung hindi ang mga nakakatanda na unang nagturo sa kanya kahit hindi sinasadya. Ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo sa bata ay hindi sermon,
kundi halimbawa. Kung nais ninyong lumaking magalang ang inyong anak, magsimula kayo sa mga salitang ginagamit nyo sa loob ng tahanan. Nagmamahal, DJ Rob. Para kay Lena at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa parehas na sitwasyon, itong ating sunod na awitin ay inaalay ko para sa inyo. Narito ang SB19 sa awiting Hanggang sa Huli.

And hello world, mga ka-vibes! Welcome ulit sa ating pong programa. This is Still Bear Kind of Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:43. Parang gusto mo pang magtagal, DJ Robbie. Gusto mo pang mag-overtime. 8:43 in the evening, mga ka-vibes. And good vibes evening po sa lahat ng ating mga ka-vibes sa papauwi na. Galing sa eskwelahan at trabaho, magandang gabi po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo sa inyong daan pa-uwi. And specially nga po pala sa ating mga minamahal na chopper, sa ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, and Batrasco and Angkors drivers, magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina nga po sa aking paglisan, mga ka-vibes, inibigay ko sa inyo ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Lena. Hi, Lena! Oy! Kaya naman, mga ka-vibes, ano bang masasabi nyo? Well, para kay DJ Robbie po, yes, I totally agree in a sense of ang ating pong growth and development ng mga bata always starts at home. Hindi po teacher ang unang nagtuturo sa bata bagkos kayo pong mga magulang. Kaya naman, shoutout po to all of our parents right there na nakikinig sa atin ngayon. Sana may napulot tayo na aral sa kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Elena. Yung pagmumura po ay sana hindi natin maituro sa ating mga magulang. At kung hindi naman magiging maganda ang growth and development ng ating mga anak, part of it, a big chunk of it actually, is because of us. Bilang isang mga magulang, imagine nagluwal kayo ng isang sanggol ng isang musmos dito sa mundong ito tapos hindi natin sila mabibigyan ng tamang atensyon, ng pagmamahal at aruga, and syempre, ng guidance para maging isang mabuting mamamayang Pilipino. Diba? So, the blame is on us, mga ka-vibes. Kaya naman, siguraduhin po natin na lalaki ng tama ang atin pong mga anak. Dami na pong bobo. Pwede ko pa sabihin yun, pero nasabi ko na. Ang dami pong bobo dito sa Pilipinas, wag na po natin dagdagan. Kaya naman, ladies and gentlemen, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:45 in the evening, and in this time of the day, mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat, mga ka-vibes, sa inyong patuloy na pagsubaybay. And especially sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pa ang alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening. Maraming salamat po, mga ka-vibes. And tomorrow muli, magsama-sama muli tayo sa ating pong programa. This is Still Berkada Vibes with DJ Rami from 6 p.m. to 9 p.m. Ding-ding! Kaya naman, mga ka-vibes, ang akin pong bye-bye song ay hatid ko po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagwa-wonder, naguguluhan kung bakit nga ba ikaw ang aking mahal. This is Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Alright.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: You are listening to.
1: You are listening to.
2: You are listening to.
3: You are listening to.
4: GV99.9.
5: GV99.9.
6: GV99.9.
7: Your good vibes.
8: Your good vibes.
9: Your good vibes.
10: Your good vibes.
11: Magiging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
10: Isang paalala mula sa GV99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Switch off. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30! 30!
1: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

sugar. Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.
5: Good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live.
5: Para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marco.
6: Ako ba si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Ka-vibes, naka-radyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 6 in the morning.
2: That time check is brought to you by
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Kapiling nga nito.
5: Patalo mahal naman. Ang 20 na lang.
4: Nga nito.
6: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
5: para sa good vibes na walang humpay
6: dito sa GV 999.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express. Programang Good Vibes Morning, ako po si DJ Frankie. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon na 6 minutes past the hour of 7 in the morning Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating ulo ng mga balita. Paminsan-minsan pag-ulan, asahan sa Batangas dahil sa habagat. Malacañang ipinauwaya sa Senado ang desisyon sa subpoena laban kay VP Sara. Alternative work arrangement ipinatupad sa ilang lugar ngayong araw dahil sa habagat. Mahigit 31,000 puno na itanim ng pulisya sa Mimaropa. At mula naman sa Department of Agriculture, presyo ng bigas mananatiling stable sa 48 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Paminsan-minsang pag-ulan, asahan sa Batangas dahil sa habagat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Frankie, magandang umaga mga ka-vibes. Asahan ng paminsan-minsang pag-ulan sa lalawigan ng Batangas ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 10, dahil yan sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Ayon sa pag-asa, nasa 24 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura sa lalawigan, habang mahina hanggang katamtama naman ang hangin mula sa Timog Kanluran. Bahagya rin pong may katamtaman ang alon sa karagatan, kaya payuhan ang mga mangingisda at mga biyahero sa dagat na manatiling maingat. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Pangulong Marcos biyahe sa India para sa BRICS Summit sa September 12 at 13. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Nakatakdang magdungo sa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa BRICS Summit sa September 12 at 13. Matapos imbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Kasama sa delegasyon ang First Lady Liza Araneta Marcos at ilang opisyal ng pamahalaan. Gagamitin ng Pangulo ang pagkakataon para ilahad ang mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayon 2026. Magkikita rin sina Marcos at Modi para talakayin ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at pagpapatupad ng 5-taong action plan ng dalawang bansa para sa 2025 hanggang 2029. Makikipagpulong ang Pangulo sa mga negosyante sa India upang sundan ang mga investment commitment mula sa kanyang pagbisita roon noong 2025 na umabot sa tinatayang $5.8 billion. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Malacañang ipinaubaya sa Senado ang desisyon sa subpoena laban kay VP Sara. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Sa Senado ang desisyon kung maglalabas ng subpoena laban kay Vice President Sara Duterte para obligahin siyang tumestigo sa sarili niyang impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel na humarap sa witness stand ang Vice Presidente para sagutin at linawin ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Reggie Tongol na posibleng magkaroon ng oral arguments kung formal na ihahain ng prosecution ang kahilingan na para sa subpoena. Kapag inilabas ang subpoena, maaari nitong obligahin si Pangulong o Pangalawang Pangulong Duterte na dumalo at tumestigo sa paglilitis. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Alternative work arrangement ipinatupad sa ilang lugar dahil sa habagat. Para sa detalye ng balita,
0: GB Balita Express.
1: Nagpatupad ang Malacañan ng alternative work arrangements sa mga natanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa mga paaralan ngayong September 10. Sa ilang lugar na apektado ng ulan at dulot ng habagat. Kabilang sa sakop ang NCR, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Patuloy namang mag-ooperate ang mga ahensyang magbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Samantala, magkatatanggap pa rin ng arawang sahod ang mga COS at JO workers sa ilalim ng alternative work arrangement. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa kanilang mga employer ang desisyon kung magkakansela ng pasok. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GB 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Tagalog. Tatlo patay sa magkakahiwalay na road accidents sa Quezon Province. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: J. Frankie, tatlo nga ang nasawi sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Quezon Province noong Martes. Sa bayan ng Sariaya, patay ang isang 2 taong gulang na batang lalaki matapos mabundol ng isang sasakyan habang naglalaro sa gilid ng kalsada sa barangay Sampaloc 2. Tumakas ang driver pero agad ding naaresto ng pulisya at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Sa parehong barangay, 2 minor de edad na sakay naman ng motorsiklo ang nabundol ng pickup truck. Tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa paparating na truck. Isa sa kanilang idineklarang dead on arrival sa Quezon Medical Center. Samantala, sa bayan naman ng Pitogo, nasawi rin ang isang 42 anyos na barangay health worker matapos araruhin ang pickup sa barangay Pilukaw. Ayon sa pulisya na wala ng kontrol ang driver habang binabagtas ang kurbadang bahagi ng kalsada. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa magkakahiwalay na insidente. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes.
0: GB News Express.
1: Mahigit 31,000 puno na itanim ng pulisya sa Mimaropa. Para sa detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Mahigit 31,500 na puno ang naitanim ng kapulisan sa buong Mimaropa bilang bahagi ng kanilang programang pangkalikasan na inilunsad noong Hulyo. Sa pinakahuling tree planting activity sa Barangay Santa Isabel, Pinamalayan Oriental Mindoro noong Setyembre 8, mahigit 200 na punla ng nara at mga punong namumunga ang itinanim ng halos 300 na kalahok. Pinangunahan ito ng Oriental Mindoro Police Provincial Office kasama ng Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Bahagi ito ng Project 3 o Take Responsibility for the Enhancement of the Environment na layuning makatulong sa pangangalaga ng kalikasan at pagbuo ng mas ligtas at matatag na komunidad. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At 3.5 million pesos na halaga ng petroleum products na samsam sa Marinduque. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: 2 suspek ang naaresto at tinatayang nasa 3.54 million pesos na halaga ng petroleum products at kagamitan ang nasamsam sa isang operasyon sa Gasan, Marinduque noong Setyembre 8. Nahuli ang mga suspek sa barangay Bakaw Ibaba habang nagdi-distribute at nagdi-dispense ng mga produktong petrolyo gamit ang isang tanker na umano'y walang kinakailangang DOE authority at permit. Kabilang sa nasamsam ang halos 19,800 na litro ng gasolina at diesel, pati isang 10-wheeler tank lorry at iba pang kagamitan. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na may kaugnayan sa illegal na gawain sa mga petroleum products. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: Gold trader sinaksak at pinagnakawan ng 4 na lalaki sa Tanza, Cavite. Para sa detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Gatangan ng isang gold trader matapos kuyugin at hampasin ng tubo sa ulo ng apat na lalaki sa barangay Kapipisa, Tanza, Cavite, Kamakalwa ng gabi. Ayon sa pulisya, nagpunta ang biktimang si alias Ed para makipagkita sa katransaksyon nitong si alias Jessa, kaugnay ng bentahan ng ginto. Ngunit bago pa man ang kanilang pagkikita, dumating ang apat na suspect. Binugbog ang biktima at hinampas sa ulo. Nang bumagsak ito, kinuha ng mga suspect ang bag na naglalaman ng pera, mga dokumento, IDs at cellphone bago tumakas. Dinala sa ospital ang biktima at nasa ligtas ng kalagayan. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung may kinalaman sa insidente ang babaeng ka-meetup sana ng biktima. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank. Sa GV 99.9, your good vibes. At top most wanted sa San Pascual, Batangas, arrestado. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Arestado ang isang itinuturing na top most wanted person matapos isagawa ang manhunt operation sa custodial facility ng San Pascual Municipal Police Station sa Barangay San Pascual, Batangas kahapon Setyembre 9. Isinagawa ang operasyon dakong alas 11:30 ng umaga. Batay sa warrant of arrest laban sa suspect para sa kasong syndicated illegal recruitment na walang inirerekomendang piyansa. Pinangunahan ng San Pascual Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang 403rd AMC RMF B4A Intel Tracker Team. Nasa kustodiya na ng San Pascual Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang proseso at pagharap sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: MV June Aster nasunog sa katubigan ng Coron, Palawan. Ilang pasahero nawawala. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Nasunog ang MV June Aster habang naglalayag sa katubigan ng Barangay Marsilya, Coron, Palawan kagabi September 9. Batay sa paunang ulat, 134 ang sakay ng barko, 117 ang pasahero at 17 na tripulante nang sumiklab ang apoy. Ilang sakay ang naiulat na nawawala habang nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad. Isinagawa rin ang firefighting at rescue efforts para maapula ang apoy at maligtas ang mga sakay. Patuloy nang kinukumpirma ng mga otoridad ang kabuuang bilang ng mga nailigtas at nawawala, pati ang iba pang detalye ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ating price watch mula sa Department of Agriculture, presyo ng bigas mananatiling stable sa 48 hanggang 55 pesos kada kilo. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, walang ang nakikitang pagtaas sa presyo ng bigas ng Department of Agriculture o DA ayon yan kay spokesperson Arnel De Mesa. Ayon sa ahensya, nananatiling stable sa 48 hanggang 55 pesos kada kilo ang presyo dahil maganda ang kasalukuyang inventory ng bigas. Hindi rin umano gaanong naapektuhan ang mga palayan sa mga nagdaang bagyo at habagat. Patuloy naman ang monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan para matiyak na walang negosyanteng lalabag at magtataas ng presyo ng walang sapat na dahilan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. Ugaliing nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. 7:19 AM on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: Increase in appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: GV99.9, your good vibes.
3: Uy, pare, magandang umaga.
4: Ah, pare, magandang umaga.
3: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
4: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
3: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
5: Ayaw ko na.
6: Ala, joke pala yun.
7: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
3: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
8: mula sa mainit na palitaan.
9: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
10: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fran.
9: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
10: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
3: hanggang sa umagandang kwentuhan.
7: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
3: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
11: DJ Frankie
3: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV 99.9.
11: 99.9.
10: Your good vibes.